asaba ka buna moni yalo malmalumu ka bia kana ia asanga I bak kani ke moni ena mana endo na matangali ka kana oni senga ni bau kania sio ira na nominingasi asaba ka bongo moni bulida kina ni sa senga ni bula na tamata ena man raindondo nga ia sambula nga ena bosa kira nga sala kumai na musuni kalou. Ia ninga rauna moni ka kua ni ndokndo ka ka nguele da vitioba na nomini kalou. O koe ka wakambula ike mni mai ichi pita na wanua o ni a wakambumbula takitukina. Anga I tumberi ke mni ena loma ni wanua lala lebu karere waki ni sa lebu kina na ngata mbati nganga kena mbati basanga angai wakanda vea na memuni wai mai na watu nganga a wakani ke muni o koea ena mana mai na wanua lala indua na matangali kakana e rahasianga ni mbau tobo lea wakandua na nomuni ngase a wakaya lo malumaluta ki ke muni ka wakatobo lei ke muni kamo ni binaka kina ena ngauna mai muri na bose ni turanga waka binaka wana kalou.

ni sambula vinaka ni mata vinaka mai dagi rongoto ya ndona serto toka mai verto na Catholic Methodist koe mai pertania ena sere ni lotu yalo tambu me voa enda singe iwa kananda kuya ongo na singa tambu ni Corpus Christi sena yango I Kristo enda rongoto tiko endo na labi labi ni kena mai waka edhori endo na lotu ena lotu ekelesia katolika kana oni rongo de tiko na I labi labi ni sere waka Tonga waka Samoa kena kena wiliki na I matai ni wala tambu wala mai na I wala tambu ena wasa waka viti ni mbola ni matavinaka mai ongo ngana nomini ndoni venga rabie ena wasa waka viti elisapedi samanono wangani vala waka mbola tiyani vekiam ni

toke a nanda mondra na toke ni vanua ngoko a te roa e na nondra sere pamai e ana sere baka Māori menda kilati unio kenda e ngole meviti ninda sama I tiko e a te roa nonda labia tauke e luwa tiku ngai niviti mata kenda sama I vulangi e a te roa e na sama I tauwanua e a te roa e ana vanua menda kela tukina menda kakuni vi kalawadhi menda dungarauna na waka angataka na wasa tauke mbalo te ratiko na I tauke ke a te roa I ratangata whenua Māori Santa waka na ulu tika e nyongo e na ngauna ni mbata-mbata ni taka nyo ni mbulo-mbulo vina tiko toso vina tiko na itavi kanda waka isulu kata-kata tiko me tango maki tiko na nonda mbula ka menda kua ni tobi mate wike mni na ngei ngole wo mbeka mai e viti ka sama I tiko e na private contract mbeka se ni sama I sema ke nandui watimuni raliu mbeka mai ni mbula ni mata vina kamai o ni na rao ni reitha ni lebo na vanua e rani o ngole kina mole I waka sangara e sona I sulu ni katakata mera ni o ndara ka o

nang rindu eti ku ike ni o kemi ni nang ole mai na seasonal wo ke vindi ndi na tina ma tentu ku ni selandi ke viti e sa pa kanta vori tu na itu tu a memba leta na nomi ni ngole mai na nomi ni mai ngaravi e na bono ni ndu tuki na bono ni tavaka e ndu ndu iti ho vei rana ho mai na private scheme or na private contract ni kena lorei dake mai e sona lenga e ndo mai ato o kenda na Fiji diaspora meka wambimbi na tambana ni Viti Council ni ketondo ndi kema tigo na Fiji diaspora I New Zealand I Raramba ketondo wakailoba ni kune tigo ni ndua e rua tigo na standards ndua na standards na nonro ira na seasonal workers era tigo na loma ni veintilizati ni matentuko New Zealand kena matentuko Viti kei kema ni nangole mai na private scheme e ana vanua e kiritu iki na muni daungarauna na na muni I mbula ni ongole mai bala to ni salandi o ni na nuwa mbeka ni na mai ali e lebo na kao ni rani waka e thora o ni na sieni kune dhaki maikina e ndo wala I e lebo na itutuku e suave ki mai mina sa tiko makawa tiko e atero ni salandi e na rawa ni ndikeba e sona I mui mui ni sena soa ni binaka rani kune na itutuku ni ngole I walibile wai se suambeka na na vika e mbiu mai e na newspaper nda roni reidhe kina e sona I tutuku e sanga sona ni ronga binaka e ndona panua e kere itu kina muni nganga rauni ni tango mai kike muni tango maka na no muni mbula mera marau irna weka muni mai na noanda wino lomani mai viti ka kenda mai tiku mbula mbula ka marau tiku ka vei rei reidhi o kenda na tiku ongo e ati

Congo au a rongo o tani tiko mai Wairarapa, a mai Sotapa, non re re pa mai a. E kere kina moni vital nota kana no moni re re mara ni ni bukei. O vapo te tiko en wikito na tapana ni richo, tiko na viti council, e ki tō rei ndondo lingaene na weibuke ke ni sāni wia bitartara ki na wali wala wala ni tō rangamata ni rani wala wala ngā mai wiki tō e na viti ana duotolu@gmail.com rani nda vitala no taka na kao lenga taka menge reni waka sangarai e so na ponua mō buke I kina na wā lebo wiki mni na semara o mai Wanunui vinaka eni wikim ni e na nondabana ulu tiko eni ngō e na ngauna ni nraki mbatambata o mbauta me nda waparau, nda tango makikenda, nda maroroi tiko na nondambula kanta pilo mani tae tiko na nondabosa wakaviti Wabili vinaka verto e na kena soli tiko na ngauna me rao ni ndarongoda e sona I tutuku e na nondabosa wakaviti Ongo ngana nomuni nda unive ngarabi, Elisapedi, samanu nuanga ni vala, waka mwade tika anive kemni, e miadhova na madha waka tumai, minda ngei veru mwade ntoma talikina, ni te mwade tukamanda.